0: nga na ca di ca ne ba lala andi doon feebar ba farguril feebar afala akunu abdan shakura ji yonti bokkal na alayhi salatu wassalam shakurin nag mooy koo xam ne kii surir la woon ak junni ak sufure ak junni ñooyam kepp ci moom bu réerlee 1 million ak bu foree 2 million moo yem ci moom loolu mooy shakur maanaam du nekk koo xam ne kii day am dig ba nit ñi yëg ko bu ñàkkee mu mer ba nit ñi yëg ko loolu yomb na lool waaye réer la ba noppi kenn yëgul ne réer la nga ñàkk ba noppi kenn yëgul ne ñàkk nga loolu mooy shakur foofu la ayuba tolloon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir mooy ayub kon sabbar ak shakur tabarkàlla mooy muñ te sa nuñu kaay doo ko jéem a jeexal mukk ndax itam loo muñ rek day xëy rek naan waaw waaw lii la fi woon li kulli sabbarin shakur nee na daal ku mel ñaari melo yu yaay nga xam ne da nga mën a waaroo ci nii bato di doxe ci kaw géej te itam du diib ci bël ba xanaa nekk ca kaw rek mu ne kon su ko neexoon mu daa di dalal ngelaw li ak yi aju ci ngelaw yépp mu ma ko jinje léegi aw wala boog su ko neexoon yubiquhunna mu rey leen ñoom ña ca bato yi yépp bi ma kasaboo ca lañ fàggu ci ak jubadi bi maqtarafu min jaraim yàlla ne na su ko neexoon ku war ab bato def ca loo xam ne lu yàlla tere la fa ngay faatoo aw yoo joxewul ne bi maa kasabu maanaam xoolal nekk ci biir bato mu nekk ci ndox ngelaw di ko dawal ñu xellil la ngay naan lu yàlla araamal ko ko naan yàlla nee na su ko neexoon foofu nga buuxee karaas bi lay waxe bato bi wan nal ma kii mu def la nan defoon xaaruna wala suuf def la nan defoon xaaruna wala nga yëg avion mu ne ci kaw jaww ji nekkoo asamaan laaloo suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga topp nag ñu xelil la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofee ba wàcc aw yow bi xoofu ne bi ma kasagu ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon doo àgg aw yow bi xoofu ne bi ma kasagu kon pomme mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkàlla la ca xew mën ca xew yépp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm waaw wa yaafu an kasir wa yaafu an kasir nee na it kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari yàlla nee na cay li ma leen di baal yi mu ñuy baal yàlla nañu baal te sàmmu ñu sutura waaye li mu ñuy baal wa yaafu an kasir yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu mënoon na ko def ku bakkaar rek génn àdduna da ngay gis picc yi nee nañu ko jëluwut suba rek génn àdduna ne ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci jëluwut rek génn àdduna suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko topp rek génn àdduna su ko yàlla defoon noonu sa law ñëpp a koy topp waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ni njëriñ yi fii ñëw dañuy ñëw goñu gu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laak ay ceeñ yoo xam ne du ngeen tàggu mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yaafu an kasir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na cayli ma leen di baal wa yaafu an kasir tabarkàlla suratu shura aya fanweer ak ñeent wa yaalama yàlla xam alladina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi
1: di warante nan nangam du nonu nangam ni la temu ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere nga am ci xam xam ndax lenn lu nekk da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xam mom walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xam mom walu science la ki xam xam mom kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da ngay gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lolu ña ca l'islam ñu ñi l'islam ne lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn waru la laaj ci l'islam kenn waru la ca jox ben kaddu waru la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci lele li wonna yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi wonna yalla kenn la dafa bari li lay wër lepp dalay wonni Allahu wahid Allahu wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna don ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne way nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo mën di am fa mata'ul hayati dunya yubul aduna dong la kon yor ta tax nga yekut sa peur yunti bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam dil sé mu ne ko innal insana layatqa ar-rawstaq len rek la bëgg nga xam ko té boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ra yeek sa bop rek daal di wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko yépp la fi yëm rek yunitibi alayhi salatu wassalam daal di jël lool motax bamu jakkar lo waji fëgg dënam ne ko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bokk ni la toll diko wax di wax ba son daal ni joxon yunitam ne ko yow yaay kan yunitam ne ko man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dundé kéccax mana man may doomu mer bi doon dundé kéccax ci koñ bi Allahu akbar yalla ne ko bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mo luma la meuna jox ba tax ngay yëkëti mbëgg di songu sama diini ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublu aduna dong la wa ma 'indallahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqaati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre du ci ay chiffres wa ma indallahi la fa yalla dañ ko multiplier ci ay chiffres motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq motax bo ñewé aduna li la fi yalla may nga andi ko fi boy dem yobbu ko waye liñ la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa rajé bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way don ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wiire meniki yoy uma indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolou ñoñu jar naño laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoñu ñoy xadi bi nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamni ñoom ñoy sowé ku sowé ñu sowé ku sowé wut ñu sowé ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jarna wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mbanga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lolu moy seen melawu ñëk dañuy gëm dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yowar seeni jikko lolu moy seen melawu ñëk lil ladzina amanu ñel na ñi nga xamne ñoo gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen kudul yalla ci yalla lañuy wéru ndax xam nañu ne moy seen borom at tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defee yila yalla sant yépp noonu lañuy wakkilu waye do ñew rek ne man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi noonu kenn du ko def ci wakkilu at tawakkul bukut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalom nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu doon fi rek mu ne ko fo joge mu ne ciess mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deleen mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ngi ci all bi yoonte mu ne ko demal nga jël gelem gi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gelem gi nga yor Dakar denk ko yalla gelem nga dem ba Tamba batay yalla nga koy xolal bo fi amon fan wéri jundi balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal poset bi ci bir sac bi ngab sac bu deugar mba nga bokko ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo ming la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waaji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox dum dundé ko xeyna sax waxu ko ne ko sacc ko waye nak waaji ñew ne ko dem bang legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom ming lay xolal ba legi legi nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako ak nan ko tek fi yefu jangul lool nak yalla mom wessu nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakirlu da ngay def li nga war def lepp door di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo alladheena ñoy ñi nga xamne yajtanibuna kaba'ir al-ithm dañuy moytu bakari magi yajtanibuna kaba'ir al-ithm dañuy moytu bakari magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit lu melni bokalé lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakkar yu magi la bok mom lañ ci di ay kaba'ir bakkar dañu am sagha'ir ak kaba'ir sagha'ir moy bakkar yu ndaw yi bo ci defé ben ak ñaar mu farri ndax bakkar bu ndaw plus bakkar bu ndaw légui tay mu nek bakkar bu mag waaw ndax li gëna tuuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok ab dërëm waye limuy tuuti tuuti bu la sénégal yépp joxone ku nit dërëmum da ngay daldi am xaaliss bok ci ñëpp xaaliss bu la ku ne téggi won ab dërëm jox la ko waxuma la nak bu la ku ne joxone aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakkar ñun la bo fi défé bakkar def benen def benen def benen def benen yow legui reñ ngay bakkar xaar motax buñuy moytu bakkar yépp rek lañuy moytu ndax dafa gox ci fasan baak daf ta nan ba bir ba fess su rewuñ yépp ay ray ejitani buuna kabaarul ismi wal fawahish ñuy sori njombutef ñuy sori njombutef ibnu abbas muné az-zina njombutef moy lu nit di jom def nga xamne bu ñëwé nan waaw li noko defé wali nit koy defé yoyé moy li ñu tuddé ay njombutef wala zina yatribuna kabair ismi wal fawahish wa iza ma qadibu hum yaghfirun muy sen ñentelu melo wa iza ma qadibu hum yaghfirun sa bo xamé né mer nañ djegalé waaw sa bo xamé né mer nañ djegalé waaw ndax mer dafa djégué borom teyit shaytan day xam bu ko mer man ko duggal ci yum bëggu ta dugg man ko jaaralé fu bëggu ta jaar man ko soppi man ko walbeuti motax so méré ba nopi taxaw djéggalé yow ci jambaari nga bok asawi mu né li day moy makarimul akhlaq at-tajawuzu wal hulm 'inda husul al-ghadab tabarakallah imam shafi'i mu né manustughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar mun kun merlo ti miro mbam nga sha'ir bane wa hulmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu la bir ci fo xane fi du fuñ la fuñ wara la bir ak ndof la kon nak bune suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere nga jéggalé yunus bi néna laysa sadid bi sur'a inma sadidu man yamliku nafsahu 'inda al-khadab néna mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga mëna tiir sa bop

asan nas ñu gëna bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñu fi gëna bëgg dund mata bolen pet ñu lay lijeenti lu nit ku defa bolen pet ñu lay lijeenti lu nit ku defa rek wa min alladhina ashraku atni bokale bokale kati foko tek na nga ñaan yalla mu gaaw di bokale ndax day ra nga la dem te yalla ko bari baka day ra nga la dem te yalla yunus bi alayhi salam ba malaka mu ñewé ne ko dama la ziaré bu le nexé maray la daf ne ko ray mu rog ngay jël sulal da ngay ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko uddu min ni jégama am nañ buñu ko defal téla lan la wëndë ñu ne ko fin de mois fin de mois malaka ñu ne ko la 15 lay bi agulal la 15 yi bari bay bëgg dañ lay sané wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayatin wa min alladhina ashrafu abni bakal yawaddu day beug ahaduhum kenn ci ñom law yu'ammaru alf sana ay way bu amon jinni ak fofé te yow day wax ay way suma amon jinni ak waye yalla leen fofé ak bokalé ka te day wax ay way suma amon jinni ak ay way suma amon jinni ak mbokay jinni ak nga diko dund yalla neena lol lañ bëgg waye neena luñ ko dugg du fan wama huwa guddu fan nga du def du nek bi musahsi la koy soyal min al azab ci mbugul yalla an yu amma ci mbugul ko yalla lu yahud ku dugg du fan du ko tax mucc ci mbugul yalla lu bokale ka guddu fan du ko tax mucc ci mbugul yalla wama huwa bi musahsihi min al azab an yu amma kon guddu fan danaka amul sal gaddu fan te de ci yiw mo ëpp solo waaw gaddu fan te de ci yiw mo ëpp solo guddu fan te de ci yiwali ndax kër yalla ku yiwaji du fa dugg kër yalla ku yiwaji du fa dugg bu yamal xiyamé ku yiwaji ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ci door la fa dugg lan jall musal wallahu yalla basirun ku gis la bima ya'maluna ci liñu def lepp o ngelen man kana aduwan kep ku nono li jibril ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mawajjafa ala qalbika saqal yahudi dañu ne lepp lu len dal jibril lañ ko tek lepp lu len dal jibril lañ ko tek wa xol ci wax ñu ne mbokk ji tax du kenn ku dul jibril mom mi fi ñew di indi ay alquran yu kenn xam ba tax ñu di den xass ni jibril do nga ñom ñepp ñu and dangi bo xun jibril yalla na man kana aduwan li jibril ku fi nono jibril fa innahu jibril mo tay nazzalahu ala qalbika mo wacc alquran ci soxal bi bismillah ci ndigul yalla musaddiqan lima bayna yadayhi alquran deugal liko fi jitu won wa hudan alquran njibla wa bushra alquran mbektela lil mu'minina ci ni gem alquran ku gemul alquran nak du nek mbekt ci yow fuñ ko waxe rek mu deranché la ni mu deranché gay bañ nan su doon jibril ab biscuit bu ko tedde bi prime alquran do fi gis ben disquette bu deuglu fi wala faqman ba disco mukk parce que legui day mu déranger len wax len lu len ngeul bu ko def ñu ne su bo wonu sas nañ waxon su bo won jibril Allah rabbuat yalla ko an waxul ken da jotti mu deegal da yow rek parce que bu ñuy liñe bo bañu sa ko xol waaw bu su père mamé wul ci la nga bañ mu yalla jaxal alquran ñu la rek

ñuy Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mu lor masana tege ci nit nga ñew di jambat mu la muñal bepp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu na mu ne man nga ko muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xamni ñoy wëru waxon nako legi waxat ko waya laysa hadha takrar wa innama ma'nahu althabat ala altawakkul ay falyadumu walyathbutu ala altawakkul alayhi wahda modi nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala tawakkaltu ala allah wa amantu bihi wa qala wa alladhina kafaru ñewbi ñong ci suratu ibrahim batay ay fuk ak ñet wa qala wa alladhina kafaru ñewbi li rusulihim seen yonentiya ñune yonentiya lan nukhrijannakum wat nañ na dañu len genné yeen yonenti kenn par kenn min ardina ci suñu rew yi waaw yeen yonenti yep lañuy genné min ardina ci suñu rew yi loolu lañu waxon seen yonent aw wala bok la len di may jamm la ta'udunna da ngeen delu ci fi millatina ci suñu diine ji loolu lañuy wax wallahi lanutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genn rew yi ba ci lecc yeen yonenti ma ngeen delu ci wat ci suñu millatu bi mu suñu diine ji loolu lañ waxon yonenti toona da tambule dug nak fa awha mudadi wahyu ilayhim tayyunti rabbuhum sen borom yalla wahyu yonenti alayhi msalat wa salam ne len muñ len la nuhli kanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak azzalimin toñ kat yi len di dekk lepp la nuhli kanna azzalimin muñ len rek dañu alak toñ kat yeb suñu dexe na wala nuskinannakum ñu dekkal len al arda sufsi rew mi ngeen dekk ko nim ba'dihim sen ginaaw loolu la yalla waxon yonenti ya ali musa sallallahu alayhi wasallam ñi ngeen dal len genné ndax li ngeen doxal neexul len wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ len rek dana len alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal len ci suuf ci ngeen dekk ko nim ba'dihim sen ginaaw waaw loolu la olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalla ni len zalika loolu ne kikoy am liman khafa ñeel na ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne ki am loolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci tafsir ñu al bahr lama aqsamu ala akhraj ar-rusul ay al-awd fi millati aqsama allah ta'ala ala ihlakihim ya tafsir al-bahr jukit juroom khatim ñen fuk wala ñen temer afk ak ben dañu genn dañ genn yoonenti yalla momit genn dañ len alak ñom ñep bañu ko defé wastaftahu yoonenti da bi sakko khatliku wastaftahu ñu sakko khatliku istamtara rusul billahi ala qawmihim bañ sakko khatliku te moy yoonenti bu yalla ma ci yoni saw xet di la moy bo demé ba muñ nga metti ci yow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu dadi def ndimbalam te moy mu alagal la gaay ba yoonte sakko xatliko nak yalla nangul lan ñaan nga wa khaba mu dadi faddu moy mu perte kullu jabbarin bepp ko xamne ku fetteru la won anit nek ab lank kat khalaka kullu mutajabbirin mu'anidin lil haqq mbolam ku fetteru won rek yalla dadi koy alag ñu dëgër bopp ñëpp mi waraahi nekk na ca kanamam moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam baatu waraa fii ginnaaw la waraa di tekki waaye ki dee di dem boo waxee waraa yaa ngi koy tekkee la ca kanamam boo ne woon mi ngi ci ginnaawam it day aag nga saraa ko mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee mi waraahi nekk na ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam yalla jalla musal wa yusqa dañ ko jox mu naan bu demee jahannam min ma'i sadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dedet amul ndoxum robinet dedet
ndox ma fa am mooy ma sadid mooy dëkk ci wàññi njaram.

ko duma la xass mu jëlub xaalisam yobbu waye gis nga duma la xass ju jog dana la xass ji far waji si waja Allahu akbar duma la xass jeeg dana la xass ji rek far waji si waja motax ben jigen neesan ne yaayam man de ñi ñewoon di ngorosi nogay dañu ñew buñu bi kën tuduma mu ne ko ya ko def yank bu tok fu ñuy ngoro day jégué ndala ku soxla nan tudula tabarakallah té la su bam ñew mu tok ci wat ndala leg leg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndali ma nan bam ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tuddu mu ne ko mu bok waye gis na yalla bimu waxé ci kibnum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali di sétlu alquran di sétlu hadith di sét li yalla yi téré nan la koy dawé di sét li yalla yi diggé nan la ci diglé nan la cey taxawé xel may nek ci lamuy xalat añu ko ëlëk yowal xiyamat xel may nek ci ëlëk buñ ko teurele ci course bammel ëlëk bu ko imam timé diko jullé yoya yalla mu ni waw ki dënam yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk lèr ndax dina melni ko safano mom dedet duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum mu ni subuhun ni seen xol yi waw min zikrillahi ci fatliku yalla fa waylun khurumbugal lil qasiyati ñel na nga xamne wawna qulubuhum seen xol min zikrillahi bo duñu fatliku yalla amna ño xamne seen xol wawna ba fim nek ni lu warati reere seen rong lañ mënutu genn ci warati seen yaram mënutu ci daw mënuto leen tital man na am sax boy tambale warate bo ne bismillahir rahmanir rahim mu andal igum tuti ba fo xamni fi la fa nek dana wute ak warate mu ne waw kay fi baxna waw moy tax bu koor bi ñewé tabarakallah conférence yi bari lool waye la nga cey deg moy tem yo xamni yi du dal ci kaw kenn waw suñu yaay khadija suñu yaay fatima jikoy nangam yoy lañ ci tuddu waye masayid yawmal khiyamati bis penc nakala yoyé mom duñu ko tuddu lutax ndax dañuy bëgg mu nek waxtaan katu diiné rek waye bëgguñu warate kat waye lool day wowal xol ñak dégg warate day wowal xol té ko xolam mo min zikrillah ulaika fi dhalim mubin ñoñ ñoo nek ci sankuta gu leer yalla ñu yalla musal suratu zumar ay ñaar fuk ak ñaar yalla neen Allahu yalla nazzala moy ki wacce ahsan al hadith waxtan wi gëna neex ci waxtan yi Allahu yalla nazzala gis nga nun bi dafa am sadda wala bok zabi dafa am sadda buy wax tawrat ak injil anzala lay wax waaw ndax arab di wax nazzala ak nazzala ak anzala waaw mu nek mazid bi harfin anzala wala mazid bi tad'if muy zabi bu ne nazzala moy lañ doon wacce lepp andul wacc ben yoon bu ñu ne nazzala moy lañ doon wacce lepp andul wacc ben yoon bu ñu ne anzala moy lepp dafa and wacc ben yoon kon nak ñaari wuté na waw nazzala ak anzala waccena waye bu ne nazzala moy lepp andul wacc ben yoon bu ne anzala nak lepp mo wacc ben yoon bu ne nazzala nak nazzala moy mom mo wacc waw mom mo wacc motax fi mu ne nazzala ahsan al hadith motax ku jang al qur'an bo baye ak sadda yak njangma bo yokek sadda yak njangma bo non fi ne allah nazzala rek musiba am kon fokk nga na nazzala ngir sadda gi meuna ñew dinaay dal aw nit ci inna anzalnahu tanazzalul malaikatu ñu nan tanazzalu bo ne tanazzalu ci al qur'an lolu baat bi du non kon ñu wax tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha allah nazzala ahsan al hadith yalla mo wacce waxtan wi gëna neex ci waxtan wi ci moy alquranul karim waaw allah nazzala ahsan al hadith kitaban munek ab tere mom alquran tere bo xamne mutashabihan dafa bari yu niro mutashabihan dafa bari yu

ben sifr wala bok zero ci tubab lolo tax yef gogu des ko jangalé waye yepsu day ci sangli ni fa hamsa gi ci kanam bok gi ñu bok baat ñu seuf ki ne ko yow man nga nopplu mom nga jang ci wala ana do wax wala ana abidu ma abtum da nga wax wala ana mbir momu nek na fofé ci teunk yu gatt ci walu wo sun borom tabaaraku ta'ala moy diñu netti falamma dakhalu ba nga xamé ni duggu nañu alayhi ta yusuf ag nañ misra duggu nañ ta yusuf ta xamuñu ne ki ñu duggu tay moy yusuf te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seeti yusuf ñu aksi dal di duggu falamma dakhalu alayhi bañu duggé ca mom qalu ñu ne

yonent bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxe alhamdulillah rabbil alamin mun ko alquran wax fa qutiha gadul allatheena zalamu walhamdulillah rabbil alamin motax yonent bi neena kuy ñaanal kuy toñ toñ kat nga waye ku dul ñaanal kuy toñ batay toñ kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yonent bi ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi ma la ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfatil kulen yin banu israil faraqna bikum nyolen khajjalelon al bahra gejjo ba ngeen meuna jall te bobu firaw na ngeen top fa anjaynakum ñu sawelen balabulen firaw na jappulen wa aghraqna ñu labal ala firawna and noy firawna yeb wa antum tanzurun te bobu yeen ngi xol li jar na ngeen santama wallahi nissan way fatilikul fatilikulen wa'adna ñun ñi ño joxante won dajé musa musa 40 laylatan ñun fi ci gutti yeen banu israël suma ginaaga ba musa démé attakhastumul ijla ngeen jël sele wa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna fek ay doñ kan ngeen dafa joge dem ci yalla ci rendez-vous bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la am ñu def fa ben naw rafet wu tuti boko laal nak mune bon comme nabi samori ne len hadha ilahukum wa ilahu musa yalla musa ji dafa jëw ak musa xamna legi musa ñew set gaay commencé ko jabb diko ray di difo ak diko sujjotal ak di togg diko yakal suma ta'astum al-ijl min ba'di musa mom ma nga ca rendez-vous ba mo tax rendez-vous musa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñeppay japp di la ci atmi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba aka jafé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa fad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha nahnu lu ci dege nasukukum nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma resu resu wala akibatu mu jax tak waye bu debu tay ñi julli gënal sa ñi leg leg mer bi sax mer bi sax moto 40 layla amna solo lol ñu daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñun fi guddi ñu daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki treul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam bu yax ma borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut ya nga ñaké teggin yalla mu ne 40 jours duma ci talal mukk sama tank yi mo tax gis nga ne mur bu tok ci pegg serigne bi numuy def direk c'est bon aya ver la waye banu israël ñana ñom tamit 40 jours yi li ñam sawara yi la bu joge sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko sey mune suma ginaaw ga afawna ankum balan nañ le jaamu ngeen sellu teewul ma